Simo tagagang ay laman makita to'y mapasensya lawagi malalaguray no maski no anisigana wagi.